0: lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo? Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
1: Kana sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Santo ako di ay si Robert Kamubulupio, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga

0: Sa oxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The secret of health.
0: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Oy.
1: The secret of health.
2: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkuban pa sa pagkusuan.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw-bay? Pinagani ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hot. Kala kumusta? Baing buntag nasab ka natong tanan mga katropa adlaw nasab ka rog domingo Sunday mga katropa kay ni dayon magyud aga Sabado kag hapong adlaw mga kaisunan mo nang karong adlaw is kuana pod domingo na pod mga katropa bitaw ana ra man ang life. Pasensya na mo ha katong mga nagpaabot mga katropa sa ato ang FM no 107.1 Tagum City kay medyo taod-taod na mga katropa kaganiha pa buntag nato mga kaigsuunan na grabing kadlawon pa kun gahulat kanus ang mga tropa mobalik ang kuryente sa taas. Sige man lang burn out gyapon ning kuan mga katropa no. Sige man gyapon burn out ning tawag nato Nordico sa Mawab Davao de Oro. Unsay rason kadinha mga katropa ato ga Biyernes mga katropa burn out gyapon. Murag explanation yung kulang na ini. Mga na maluya mga katropa mga consumer. Abtik unta mga katropa pero maluya mga consumer. Gumikan sa mga katropa. Maluya ang mga membro konsumante ba? Ni ini mga katropa ang ilahang servisyo. Nya, masuko pa mga katropa. Kuhan, mauna. Listen po, di ba? So, mauna yung mga katropa nga dapat mga kaigsunan. Ato ang hatagag pagtagad. So, usbon ko. Wata karon mga tropa di tabadungog sa XFM 107.1 Tagum City. Pero makita ta mga tropa online mga tropa sa ato ga Facebook page live sa XFM 107.1 Tagum City. Og ingon mga tropa sa katropang Arnel Cortez. Lakip na sa mga katropa dinhi sa ato aga personal account Alexander Umaki Algabri Senior. Og ingon man mga katropa sa atong YouTube. YouTube na to ang XFM Tagum City mga katropa. Na pwede mo din ha mga kaigsunan. Alam mo follow mga katropa para sa ato ga Bullseye Weekend. Nabagan to sa Master Control katropang Gab Alas. Ugaoban si Rap Bibi Rap Abibi Rap.
1: Hawa!
0: Nabaghawa. Lami atong tingog up. Hawaon ko. Ay, uy, Domingo man ron. Waka, di ka mukuyo ko niya. Dari sa ka. Bitaw Domingo man dayron. Murag bibo na pud. Murag Santo Tomas siguro niya. Murag tibalog taon niya ang kuan mga tropa kadto kalabang Domingo murag dito man to sa Santa Cruz Davao del Sur. Murag si katropang Alan Abais sa inyo moderator dito ha kun nakitaan ha. No? Katropang Alan Abais. Murag moderator mga tropa gikan gihapitan gyud to nila siguro sa Davao City katropang Alan ha. Bitaw, nasa katropang Alan dito mga tropa. Pastor po to. No, pastor po to sa katropang Alan. Kaubang po to na ako sa Radio Ukay. Hangto, nahimo siya, naabot siya sa EBS-CBN. Hangto, naabot siya sa SBN. SBN man ang Southern Broadcasting Network man yung mga tropa sa Juan. SBN ay katong Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. XFM Davao kaniadto. 97.9. Yan. Pero karon balik na po na mga katropa rin sa Solid. No, solid XFM na pod. No, maragana mga tropa karon rin sa Davao City mga katropa. Alright! Kumusta man mga kaigsunan? Pakikuan lang, pakishare, like, share, and comments lang din na mga tropa sa itong Facebook page live. O sa atong YouTube. Pakita mong tadihan ninyo mga katropa sa YouTube. Pakikuan lang. Comments lang mga katropa. Unya paki-share na akaron si Ma'am Mili Rilampagos Kapala nagatanaw sab good morning happy Sunday ni mo diha Ma'am Mili. Oy murag fiesta man siguro karon diha sa may Barangay Libuton. No murag fiesta sa Barangay Libuton san is Sawata Davao del Norte. Maayong buntag diha kang katropang Kidong. Katropa na nato ni Greg, minsan ka vibes Kidong ya katropa dito. Katropa man nagpaminaw man sa atong katropa. Katropa po na siya noon sa. Pawaon mo na siya. Bitaw, may buntag di mo na katropang Kidong. Kid Libunaw. Unya, kagahapon dito sa Lagdabaw kay Kabalo na ka. Kuyog dito mga katropang umabot at itong barangay kapitan din sa barangay Visayan Village. Si Sir Billy Dulatri. No, kapaminaw ko sila kagahapon kay ating relax manamog Sabado. Nakapaminaw ko sa ni Kidong kagahapon. Ang iyang tandi mga katropa, ang iyang station manager. General manager ba? Tawag na si Juan nga Billy Dulatri. pa yung flagdabaw kagapon kay no, kadayawan bang dabaw, di ba? So kadayawan mga katropa, so aduna po yung mga kalingawan, kalihukan, unya aduna po sila mga katropa yung natawag nato mag-igsunag mga trabaho. Sa una mga katropa, kay kini mga kadayawan, atol man nagsabado nga to Domingo mga katropa, o Sabado, Domingo niya, sa amua mga kaigsunan, wala mi Sabado. So di mi pwede makakover dito mga katropa nga makalive. So mauna nga standby lang mga balay. Standby mi og nagasimba mga katropa kato mga kaubanan namong mga SDA, Sabado mga katropa, tuwa sila simbahan. Pero kami mga katropa mga Katolik, so naapod mi mga tropa sa among panimalay, naghimo po sa magibuhaton matag weekend. O sa magibuhaton ni Mubong matag weekend. Simple lang, kuskus biga, labadami. Aragon, di ko mahawa lagi. Ay, matod pa nila mga tropa ang pagpanlaba, dili kay trabaho ras babae. Trabaho na mga tropa, tanan mga kaigsunan, mauna'y tinuod ba yung istorya? Napil din ang kaso si Bong kay nalaba mga tropa. Wala oy, naglikay lang samok mga kaigsunan, di ba? Ay, nako. Padayon tari mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaigsunan ng atong programa, ang inyong tulmanon. Ang Bullseye Weekend, ako gyapon yung alalay galas kanginan, Bong Algabri. Bani ko mga katropa sa ato may sigutanan ining adlaw mga katropa sa ato nga pagpanag-uban ning atong programa. Ngadiin ikaw ako mga kaigsoonan angay masayod magpakabana ta mga katropa. Ruel Rimultin maayong buntag nga matupan niya. Buong Giorno sa man tawag ta kani. Idol. Di man ako mabasa ni sir. Good morning, watching from Italy. Italy pala ito. Paano ano pa sa anong ano natin sa Italy? Ang good morning. Tao, may buntag yung tanan diha og magandang umaga. Good morning po. Good morning to all. Italiano, Italiana. My countrymen, the countrymen ha. Maayong buntag ninyong tanan diha. Og ato pang liliyon ni uban rin mga katropa. Nagkasulaw man akong pananaw rin mga katropa. Di mani refleksyon sa kung agtang mga kaigsunan. Tinuod lang, no? Di ni kuan sa kung agtang. Di man gyan, di ba? Naapos si Randy Santisas. Listening mo siya. Mayo ka buntag. Shout out ko kang Alvin Alonso. Gikan ni Randy Santisas mga katropa. Ayaw kalimot mga kaigsunan sa atong pagpaginabuhi, kanunay natong ika-partner ang atong mga food supplement nga makatabang sa pagpalig-on sa atong lawas. Ayaw kalimti mga katropa ang atuang ascorbic acid, Santon Vitamin C para sa imyong immune system, lagsik pirmi. Mag Santon Vitamin C kay kini mga katropa ang mupakgang sa nagkadayang balatian nga matapot sa imyong kalawasan. Ayaw kalimte, produkto kini sa Yes to Health, mapalit kini sa nagkadya magbutika, parmasya, ug ni maong sibyahanan mga katropa. Sa atong pagpangapi, sigurapod ang kape nga makahatag kaayuhan, dili kay kadautan nga to sa atong lawas, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix. Bilib ko sa taga Sawata mga katropa, nakalimot ako sa pagkisip pangalan ato mga kaigsunan. Atong Friday, dito ko mga katropa sa Sawata. Dito mig Sawata mga tropa, nagkuyog kong kidong kay nagkaraban po siya. Unya dunang po'y ga-order po nga nakuugod mga katropa sa atong premium D3. At santo silang mga kaigsunan nga ang nag-order mga tropa. Nakaadtog mun kayo, unya og magpaabot pa ta, magabian. So, ako na lang gibili ni Brother Kidong. Ay murag magkita to sila sa nag-order mga tropa sa atong premium D3 mga kaigsunan. So, to dito mga tropa, I hope nga nagkita to sila mga kaigsunan. Official mga tropa ang nagkuan, official to ang nagkuan po, official sa Davao de Oro ang kuan mga katropa ga order. Okay, dito man ta mga tropa, dito man ta pa ihuglaak. San isa Sawata ni manlaak. Nagkuyog ko mga tropa ang kidong kay kakraban mangud siya mga katropa usab. Nagkuyog ko mga kaigsunan. So, ubay-ubay ko din na kay ang kato mga tropang na kuan nato diha sa may kaan sa Wata bitaw diha sa terminal kanang crossing gud paingon ta og kuan paingon ta laak sa terminal diha sa mga habal-habal og tricycle. ang ginainom daw siyang misis kaniato, nag-inom daw og Santon plus coffee mix. Pero wa kasi magsaba nga akong ako na ako sa XFM nga ang produkto namo kini mga products sa Y2H, Yes to Health products, mga katropa. Sisgot siya ni Ana, si Kidong na iningon, Santon plus coffee mix, ilaha mo ng products. Di ba? So, iyang ipalitan sa una, sus, namang huran man noon, mga katropa, kay ganado naman yung misis di ay. Ganado na mga katropa, namang huran ang taod-taod ako nagtuo sa di namang huran to yung anak. Namang huran, mga katropa, karun, maupat yung nag-squeal, kay squeal na. Pero, kung ano, hyper kung ano kayong bata, mga katropa, kay ginainom mga kaiksunan ang Santon plus coffee mix. Nindot na sa mga bata, labi na sa mga buntis, mga katropa, ng klaseng na kape, ang Santon plus coffee mix. Makapalagsik sa bata, hyper, talented ang bata niya na, nga naman, gumikan mga kaiksunan kay kanang Santon plus coffee mix, adunay soya beans. No, adunay soya beans, mga katropa, nga, nindot mga eksonan. Nindot yun to. Kay, nakalimot lang kukuhang testimony yun yun to mga tropa. Kay, naglubat akong cellphone yun to mga kaeksonan. Sige lang, makabalik ko dito. Ako to si Kuagwan. Kay, nag-drive man to mga tropa ka ng habal-habal. Single motor mga kaeksonan. Noon, wak may double ng motor po mga tropa. Kuan maginasiya. Single motor, wak may double.
1: Ay, yeah!
0: May nguntag kuan mga tropa. May nguntag. Habal-habal na lang yun. Kaya nga naman, gitawag naghabal-habal ka tropang route. No, gitawag daw naghabal-habal kay lalim ka mga kaigsunan. Og naghigda mo, nagpatong naman na. Naghabal. Ang damay. Ay, sayo pa. Easy lang, easy. Di ba mamili? Easy lang mamili. Kaya sayo pa kayo. Bitaw, hala, padayon tari mga tropa sa atong pagbaraguban. Og dari mga tropa sa itong mga YouTuber karon. Good morning. Ngayon sa mga tropa kang Rini nga Kanlas. Good morning from Kidapawan City. Oy mga Kanlas, family of Kidapawan City. Magandang morning po sa ating lahat. Diyan po sa Bangsamuro kahapon mga katropa. May dalawang sasakyang binabaril mga kaigsunan. Binaril. Convoy ng President mga tropa ng Bangsamuro sa party Bangsamuro partido party list bi tinambangan mga katropa kahapon no yung wala namang nasugatan no walang nasugatan mga tropa ba talaga diyan masaya sila galing diyan nag take out mga katropa paglabas pag-uwi mga katropa alas 4 ng hapon kahapon tinambangan ibinaril ang convoy mga katropa ng chairman. So, buti na lang mga katropa, wala namang pinsala. Aswalti, wala naman. Yun, ganun lang. Hindi natin alam mga katropa, dyan talaga pag dyan ka tumira. Yung may makasama kami noon, Tagalog naman tayo. Nami mga kauban, kaniyanto mga katropa nga i-assign mga kaigsunan o kuan, i-assign o barm o i-assign o skutabato. Tagsalang kaadlaw, duhalang kaadlaw, mga katropa, manibat, mo-resign, makaiksunan sa radio station, musibat nga, ano ka? Ang sakay na, mga katropa, dinas ko tabato sa una.
1: Secret.
0: Secret na yan. Ay, nako. Dahil na namin technician dito sa una, mga katropa, nga gi-assign dito. Wara ka abot ng simana na nisibat, mga kaiksunan. Nihawa, hadlok sa DJ mga katropa, kay DJ dito bisag babae mga katropa bag nay mga armas bandalon kamutang mga katropa sa announcer boss mga kaigsunan. Hadlok kadugayan ang guard, hadlok kadugayan mga katropa ang technician. Sibat oy
2: sana all.
0: Sibat mga katropa, nato na kalabay ang panahon kay dihan dapita ko ng mga kaigsunan. Pubrik ayo o kuan kaayo ang way armas dihang dapitas ko tabato. Bisag 12 anyos diha mag kuan mga tropa kuyok ang armas daladala na mga tropa importin dinha mga tropa sa mga checkpoint mga 13 anyos 12 anyos ang mga batan-on mga kaigsunan mo mag kuan sa checkpoint magman mga katropa di ba dihang dapita mga kaigsunan kaniadto pero that time mga tropa nga si former President Rodrigo Roa Duterte na mga kaigsunan ang nagdumala sa atong nasod na dako ang kausaban mga tropa nga namuhimo mga kaigsunan. Nahimo ng BARM, panahon man ang mga tropa ni former President Rodrigo Roa Duterte, nahimo na siyang BARM. So gihatagan sila kaugaling autonomiya nila mga kaigsunan, gihatagan sila gipol ang ilahang pagdumala mga tropa sa nasigutang lugar, mga kaigsunan. So aduna sila yung mga leader nga direkta po mga katropa nga adunay kuan sa atong nasod. Mao na mga katropa nga usab sila din ha. Pero nibalik na po karong nga panahon na mga kaigsunan, ang ubay-ubay na po nga ginatawag na to mga katropa nga kuan ba kini mga hinimuan mga kaigsunan nga kaniad to mga katropa nagkahitabo. Ambos diri, ambos dito. Murabag ka ng why value para dihang dapita mga katropa ang kinabuhi. Anak bitaw. Way value mga kaigsunan sa makauna lang murag balik mga katropa ni atong nanlabay mga panahon ay na alas 6:44 na bay trigapon sa atong pagparaguban samtang panawagan usab dai mga katropa pahibalo lang ngadto sa mga paryente alas tanan paryente og mga higala ni Benita Alingalan Repulio Algabre nga taga Barangay Labon Sulop Davao del Sur nga siya namatay og ipahigayon ang iyahang paglubong karong Agosto 22 tuig 2026 sa Labon Sulop Davao del Sur. So magkita-kita ta diretso mga tropa. Mga kaprintihan dia magkita-kita ta karong Biyernes gabi last vigil. So, Biyernes gabi mga tropa last vigil ni Mama. Mama Benita last namong panagkita nga wa ko magdaho mga tropa nga nag-ingon siya murag di naman makaya gyud bong no kapoy naman gyud ko ay kaya pa ni mama abot og 100 kay 91 na gud ka so siyam lang katuig ang kulang siya murag lisod na gyud maglisod na gyud kuno siya kay murag naagi siya gipangbati na so ni adto dayon pizza 12 ko ako masayo pang katropa. Kuan di ay na kuan si mama na murag giatake mga kaigsunan hangtod nga wa na makamata mga tropa so pagka the other day declare ra gyud mga tropa sa doktor nga ipanaw ra gyud taon si mama mao na nga karong nga pizza 22 ang iyang lubong mga kaigsunan siguro naabot naman to mga anak mga tropa mga apo no nga gikan sa gawas nasod. Naman to sila si Antiladya diha. Sige lang, kita-kita lang tayo na. Mga gagaw. Di maglisod na magkukatuban ni ubang mga apo nila Antiladya kay mga English. English pukin kayo mga katropa. Maglisod ta. Nagdako mga tropa dito anak sa laing nasod. Ay, nako. Ito, unya, dripod mga katropa sa kuan gyapon, parinte gyapon mga katropa o kaning bana sa akong first cousin mga katropa, bana ni Manding Herni o Jeronima Herni Umaki Algabre mga katropa ang iyang bana nga si Tonyo Antonio Tilakas nga na-address banay-banay Davao Oriental gihaya pagyapon karon pizza 17 iyang lubong noog mang adlaw lubong niya so di gyapon ta makaadto mga katropa gumikan kay naa tay trabaho wala ang nisabot lang po siguro ni mga katropa masila si mama din na sabot sa si mama Dole din na ang gangan o gaigsoon sa kong mama. Samot lang na diha mga tropa. Paanar man ang life. Mientras mga tropa nga gikinhang na pata sa Ginoo, napay mission sa Ginoo alang ka nato. Bisag unsay may tabo, di man kita makuha ang kinabuhi siguro. Diba? Ang anak rin asya mga katropa. Gawas lang badaog mga kaigsunan ngadto sa demonyo. Ang demonyo mga tropa may makuha ni mo. Anay problema mga kaigsunan. Hawa gid ha demonyo ha. Di ka mahawa kuyo kagyo sa kong lubnganan ba? Maugid na. Diba, Marlo? Ay, nako, Marlo. Tama na, Marlo! Alright, padayon gapunta mga katropa sa atong pagbaraguban ning ato ga programa ang inyong tolmanon. Alright, dirita mga katropa sa unang topic ato pag-isgutan mga kaigsuna ning atong programa ang inyong tolmanon. Dari mga kaigsuna sa topic ko ng ato pag-isgutan ng una mga katropa ini mga kaigsuunang tawag ta mga katropa o gining di mangyo dato ikalimod mga kaigsuunan karoga panahuna adunay mga political naman kada kwa political move na kuno mga katropa Pero para na ako, marag di man political move ning uban. Pero kasagaran, majority yung mga tropa, adunay mga political move ang ginahimo karon mga katropa sa mga naa karon sa gahum. Diba? Kada kuan pamulitika mga katropa, unya kasagaran mga katropa mahimong biktima, mahimong kuan ang kini mga kaatbang nga klaro kaayo nga dili kauban mga katropa sa ilahang panaw. Mao'y ginagukod. Diba? Ingon ana mga katropa, unya naapoy gaingon mga kaigsunan nga ito nakalabay nga mga nakalabay nga administrasyon. Naako na yung pulis mga katropa nga ginabi nining usa sa mga tawag natog kuan mga katropa, usa sa mga tawag bitaw natog kining bukal kaayo ilang dugo mga katropa ngadto sa mga Duterte. Kini ba si kuan si Congressman Bini Abante din sa 6th district mga katropa sa Metro Manila mga kaigsunan. Matod pa niya, aduna ko yung mga pulis nga nag-ingon, nga gipugos ko no, nga sila mupatay. Kinsa nagmando, kinsa po'y manubag ni ini mga katropa. Usa kini mga kaigsunan mga katropa na atong pagisgutan ng isyuha, na dili yun angay mga katropa nga pasagdan, dili angay mga kaigsunan nga tabunan, ug labaw sa tanan, dili angay hukman dayon, base lamang kini sa sulti sa usa katao mga katropa. Usa ka bugat nga aligasyon ang ipagawas mga katropa ni Manila 6th District Representative Bini Abante. Bahin kani mga katropa sa giingon nga pagpugos sa pipila ka mga kapulisan nga mupatay kuno sa mga giakusahan nga drug possessors o drug users. Sumala pa sa iya mga tropang pamahayag, adunay mga pulis nga kung dili kuno musunod sa maong sugo, sila mismo kuno ang mahimong target. Ug tungod niini, adunay mga pulis nga mikalas sa serbisyo ug aduna usab nga nangadto mga tropa sa gawas sa nasud. Naibalo mo mga tropa kato mga nikalas. I remember sa the time ni Duterte, katong mga nang layas sa mga katropa mga pulis, mauto mga kaigsunan ang naapil sa mga listahan, mga dagkog ranggo naapil sa listahan sa drug mga katropa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Kung katupon mga katropa ang mga nanguan mga katropa ng resign, maupon to, apil gapon to sila sa mga listahan nga protektor. Mauman na kasagara mga katropa na dungog ka na to kanya itong panahon sa Duterte. Diba? Kung tinuod kini mga igsoon mga katropa, dili na ni ordinaryong isyo mga kaigsoonan. Diba? Di ni ordinaryong isyo, nga hangtod karon na alang yapon. Dili na lamang kini mga katropa istorya bahin sa kampanya batok sa illegal drugs. Kini mga kaigsoonan mahimong istorya bahin kini sa pag-abuso sa gahom, paglapas sa balaod o kahadlok sulod mismo mga katropa sa institusyon nga gisaligan nato sa pagpatuman sa balaod. Pero klaruhon nato, aligasyon pa lamang kini mga katropa ni Abante. Dili nato mahimong hukman dayon mga kaigsoonan ang bisan kinsa nga sad-an kung wala pa'y lig-on nga ebidensya o hustong investigasyon ni ini mga katropa. Diba? Apan sa laing bahin, dili usab nato mahimo mga katropang isalikway ang aligasyon tungod lamang kay aligasyon pa kini. Kinahanglan kini mga kaigsoonan nga susihon. Kinahanglan nga pangitaon ang kamatuoran. Kung tinuod nga adunay mga pulis nga gipugos sa pagbuhat og illegal mga katropa, pangutan-on nato. Kinsay nagmando? Kinsay nagpatuman? Kinsay nakahibalo? O kinsay mitabon kung aduna mga katropa ay nahitabong paglapas? Mao kana ang mga pagutana nga kinahanglan mga katropa nga ilang tubagon. atong sabton, ang atong kapulisan gihatagan og awtoridad aron mapanalipod sa katawhan ug mapatuman sa balaod. Usay! Apan ang maong awtoridad adunay limitasyon. Usay! Dili tungod kay pulis ka mahimo na nimo magatropang buhaton ang bisan unsa. Usay! Dili tungod kay kontra ka sa droga pwede na nimo hukman ug silutan dayon mga katropa ang usa ka tawo nga wala pa makaagi kini mga katropa sa proseso sa balaod. Usay! Mao bitaw mga katropa nga adunay korte, adunay investigasyon, adunay job process. Usay! Kung adunay tawo mga kaigsoonan nga nalabigit sa illegal drugs, dakpa kung adunay legal nga basihan. Investigahe, kasuhe, og dad-a mga tropa sa hustong proseso. Usay! Dili kay suspika, mauna mga tropa ay patyon ka. Usay! Dili kana mga katropa ang klase sa hustisya nga gusto natong mahitabo, pero balik

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
10: Santo Plus Coffee Mix user.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santo Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude!
14: Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
16: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
17: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba akong menstruation?
16: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
18: Zaton Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
18: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
21: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
22: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
23: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
25: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan.

0: Alright, balik tayo mga katropa sa atong pagparaguban mga kaigsoonan samtang alas City 25 na goodbye. Dili sa atong pagparaguban ng atong programa ang inyong tulumanon mga katropa. Busan! Yarita mga katropa sa atong mahisgutanan hatod ka na ito mga katropa ganto sa Santon o Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mauni ang kape mga kaigsoonan nga maghatag ng kadasig sa imong pagpanarbaho. Kape mga katropa nga makapahamis imong kutis o kape nga makapahayag sa imong panagway mga katropa. Gumikan ka doon ay glutathione o collagen. Usa batasan ang paggamit mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kaya mauki ni siya mga katropa ang makatabang sa atong panglawas. Yain ang kape nga imong naandan mga kaigsoonan nga mukalit tagagkurog. Kaya ka na mga katropa, dili na maayo mga katropa. Alright. Padayon tayo mga katropa sa atong pagparaguban. Usay! Basa sa ta mga katropa sa inyong mga messages before ta mga katropa mohisgot sa lain paisgutanan. Matod pa din mga katropa ni Tristan Yatgulay, maayong aga katropang bong. O ni Harold Salang, watching from Purok Tres. Kamansi Nyo Sambog, Nyo Corilla, Davao del Norte. Uban si Tibok Members Pamilya, good morning. O nga rin usab ni Orlan Garcia Fabular, good morning. Wilma Joaquin, good morning. O kang Eileen Aton, good morning usab. Dari po mga katropa sa nagli-li sa ato ang kaugalingong account. Naadri mga katropa si Kuan Adeline Argunsa, good morning ni muda. Happy Sunday ni muda Ali. Da sa Buhangin, Carnation. Naroon dia si Adeline. Nancy Camilo, ma'am, good morning. Morning, sir. Dili lagi madunggan sa radyo. FB na lang ko nagtanaw. Pasinsya gyud ha kay sa radyo na to. Burnout ang... Kuan, burnout ang Davao de Oro. Tua dito among transmitter sa Tuburan, Mawab. Burnout dito, mga katropa. Murag... Ganiha pa ni pagmata na ako alas 3, mga katropa. Naminaw na ko. Wag yun, mga kaigsoonan to nag... Hantod karon mga katropa, wa lang gyapon mo balik ang kuryente. Pasinsya gyud ha sa mga nagpaminaw sa radyo. Wa gyud ta madungog sa radyo. Attorney me, asya attorney ay kisani. Ailimi Algabre. Good morning. Kanjan Eric Dakay Buntuan, good morning bro. Diha karon sa Digo City. O kang Ross Balukan, yes, good morning damit. Kang Jisrael Recto, good morning diha kang Edwin o kang Celia Recto. Ay De La Cruz Canyon Isayas. Oy, brother, good morning dia brother sa Valencia City Bukidnon. Good morning yung tanan diha. Kumusta man mo karon diha? Naot ko nga okay lang mo. Ila ni Arnold ug kang Milin Algabre diri karon sa Mamakaw. Ila ni Josilito. O gatos la ni Sandra, ila ni Jan Paul, ila ni Kaloy o kay Casey. Ala good morning yung tanan diha. Kumusta man mo lang Brad Datidi o kang Manang Ancing Gomez lang Barik o kang Maymay nga Hungko, good morning sa akong mga pag-umangkon o mga apo diha alam ay buntag may buntag niyong hurot din ha. Nagtanaw po rin mga katropa sa katropang Arnel Cortez na adres si Sir Rining Canlas. And good morning mga sirs, kinapawan na po rin mga katropa bayo-bayo po ni Dennis Kuan na adres si Mario Baldo. Yon Mario Baldo, si Josepina Bucani. Josepina ba di? Josepina Bucani. Josepina. Huwag nga to sab kay Shen Ruado. Itong si Sara Sanchez Jula. May mga Jula family na din ni sa kuan na Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City. Kumusta? Kang... Valencia Montreal election mga sa man hindi na ako mabasa gyud hayag na mo kayo diri dira ako tabunan ako kung agtang kang Raul nga kaplita kapilitan o gato sab kang Wilfredo Abadjano wala mayong nga buntag kang Ruel nga Rimutin o kang Ayan nga Santos, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Uban pa nga nagli-li karon mga kaigsoonan nga wa lang mga katropa mo hatag o mga mensahe. Wa mga katropa mo kita, nagli-li lang kay naminaw. Oh,
1: Sa
0: yan. Panayon tayo mga tropa sa atong pagpadagubay. Dito mga katropa sa atong hisgutanan bahin sa eleksyon sa barangay. Adunay daghang pangutana mga kaigsuunan sagad atong madungog. Mga pangutana ngadto mga katropa kini sa mga gustong mupapili o gustong magpasubli mga katropa ng utana mga kaigsuunan. Matod pa nila, Barangay ug Sanggunian Kabataan Eleksyon 2026. Madayon ba yun? Oo, sa kasamtangan nga kahimtang mga katropa. Ang 2026 Barangay ug Sanggunian Kabataan Eleksyon wala na postpone pag-usab. Ang kasamtangan legal schedule mao mga katropa ang November 2, 2026, unang Lunes kanis Nobyembre. Importante ni mga katropa sa imong pagpaminaw karon. Kay daghan mga katropa ang naglibog tungod mga katropa sa mga balita ug istorya bahin sa posibleng postponement. Ang Republic Act 12232 maoy nagbalhin mga katropa sa BSKA gikan sa Disyembre 2025 ngadto sa unang Lunes sa Nobyembre 2026 ug nagatakda kini og upat mga katropa ka tuig nga termino. Ikonpirma usab mga katropa sa Supreme Court ang maong balaod. So, ang COMELEC mismo mga katropa nagapadayon sa pagpreparasyon mga katropa o preparasyon alang kanis Nobyembre 2026 na Barangay ug Sanggunian Kabataan eleksyon ug adunay opisyal mga katropa nga eleksyon kalendar. So mauni siya mga katropa. So madayon ba gyud? Dila sa tabag padala mga katropa sa mga kuan kay wa pa magyoy kumpletong resulta ini mga katropa nga di madayon. No, di ba mga katropa? Kini mga katropa si sa atong pagpaminaw. Importante kini mga kaigsunan. Kay kini inyo mga pautana kung ato mga katropa ang paminawon ang mga istorya mga katropa sa mga tao murag adunay duha ka version sa ginatawag natog realidad mga katropa. Dili ba former municipal councilor Richard nga kuan nga Langgido diri karon sa Santo Tomas Davao del Norte mayong pagpaminaw ni mo dinha karon sa imong farm na karon diya sa Purok City mga katropa Barangay Mamakaw Kapalong naman diya iyang farm mga katropa so naas diya karon nagpaminaw lagubo na signal karon diha. So, madayon nagyod mga katropa Nobyembre 2026. Ang usap pod mga katropa, basic ipospon na pod. Ug ang uban, huwat lang mga katropa sa bisan unsa naapay bag-o mga katropang balaod. Maunay giingon ko adunay bag-ong balaod. Mao nga karon mga katropa ang atong gaklarohon, dili pinaagi sa chismis. Dili pinaagi mga katropa sa nakadungog ko. Dili pinaagi mga katropa sa social media post na walay klarong source mga kaigsunan. Kung dili pinaagi kini sa balaod, desisyon sa korte o opisyal mga katropa nga preparasyon sa Commission on Election. Una, unsa man magayod mga katropa ang legal nga schedule mga kaigsunan. Ang kasamtangang schedule sa sunod mga katropa nga Barangay ug Sanggunian Kabataan Election mao mga tropang Nobyembre 2026. Kana ang unang Lunes mga tropas Nobyembre. Ang rason nga no mga tropang dili sa Disyembre 2025 ang eleksyon mao mga tropa ang Republic Act number 12232 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Agosto 2025. Kini mga tropa nga balaod maoy nagtakda mga katropa nga ang sunod nga barangay ug iski eleksyon ipahigayon sa unang Lunes sa Nobyembre ning kasamtangang tuig ug matag upat ka tuig human mga katropa niini. Busa klaro ang barangay ug Sanggunian Kabataan eleksyon 2025 nga wala mga katropa madayon kay nalangan na ug gibalhin kini ngadto sa tuig 2026. Dili kini parehas mga tropa sa usa ka ordinaryong event nga mahimong usbon lang ang pizza kung gusto mga tropa sa organizer. Eleksyon kini bay? Ug ang eleksyon adunay balaod, constitutional rules, COMELEC procedures ug legal proseso mga tropa. Legal nga proseso. Ikaduha, naabay posibilidad nga mausab pa ang schedule. Dinhi kinahanglan ta mga katropa nga mahimong maampingon. Sa politika, dili nato mahimong isulti nga imposible na gyud nga mausab. Kay ang Kongreso adunay legislative power ug ang mga panghitabo sa nasod mahimong makaapekto sa election laws. Apan as of karon, wala pay basihan, wala tay basihan aron isulti sa publiko nga gipospon na usab ang barangay ug sangguniang kabataan election 2026. Ug mas importante, ang COMELEC nag-andam na mga katropa para sa Nobyembre 2, 2026 nga eleksyon. Aduna na sila'y official calendar ug nagpadayon mga katropa ang mga preparasyon. Busa kung adunay moingon, dili na daw madayon ang Nobyembre 2. Ang akong pangutana, asa ang official announcement? Asa ang resolusyon? Asa ang balaod? Asa ang klarong dokumento gikan sa COMELEC? Kay sa panahon karon mga katropa, sayon kaayo nga maghimo og impormasyon. Usa ka Facebook post, usa ka screenshot, usa ka forwarded message, usa ka voice recording, ug human ana kalit na lang mga katropa nga mahimong balita. Pero katropa, dili tanan nga gipang forward kay tinuod. Dili tanan nga viral kay official. Ug dili tanan nga nadungog nato sa silingan kay balaod. Ang ikatulo, nganong importante kayo mga tropa ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Mga katropa, usahay kong hisgutan ang eleksyon. Ang huna-huna dayon mga tropa sa tao, barangay eleksyon ramana. Dili. Dili nato o matawag nato ayaw gamaya ang barangay eleksyon. Nga naman, kay ang barangay mao ang pinakaduol nga level sa gobyerno sa ordinaryong Pilipino mga katropa. Kung adunay problema sa komunidad, kinsa man ang unang duolon? Barangay. Kung adunay problema sa kalinaw o kahapsay, kinsa man ang kasagarang unang manubag? Mutubag. Barangay official o barangay base institusyon. Kung adunay kalamidad, kinsa ang una mga tropang makakita sa kahimtang sa mga residente? Barangay. Usay. Kung adunay mga programa nga kinahanglan maabot mga katropa sa komunidad, ang barangay usa. Usa kini mga katropa sa pinakaduol nga agian o agianan. Mao nga dili gamay mga tropa gabutang ang pagpili og barangay leaders mga igsoon. Usay. Ang atong pilion sa barangay makaapekto sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug ang iskay mga katropa sa guniang kabataan, mas importante usab ang sangguniang kabataan. Kay ang iskay dili dapat himuong dekorasyon lamang mga katropa sa barangay. Dili dapat mahimong naay iskay kay kinahanglan naa. Ang iske dapat mahimo magatropang training ground sa responsableng kabatanunan. Usay! Dili kay makat-on ang kabatanunan sa leadership. Dinhi usab magatropa makat-on ang kabatanunan sa leadership. Usay! Public service, budget responsibility, community program, sports education, environment, o pag-presentar sa ilang henerasyon. Mao nga ang pangutana, dili lang kinsa ang atong ibuto. Ang mas importante, unsa nga klase mga tropa sa leader ang atong gusto. Ang ikalima, dili dapat ang pangulo mga tropa sa atong barangay kay pinakailadora. Mao ni akong gusto sa nga hisgutan mga katropa. Election season na po. og kabalota. Unsay kasagarang mahitabo. Musay! Naay mudagan tungod kay daghan mga tropa siya barkada. Musay! Naay mudagan kay taas mga tropa og matud pa mga tropa, iladok ayo ang pangalan. Musay! Naay mudagan kay dugay na mga tropang naas politika. Musay! Naay mudagan kay daghan og supporters. Musay! Naay mudagan kay ako man ang ganahan sa akong pamilya. Pero katropa, dili popularity, o dili popularity ba? Dili kini popularity contest mga igsuon ang barangay election. Dili kini contest mga katropa sa pinakadaghan o picture sa Facebook mga katropa. Diba? Dili ni contest sa pinakadaghan o tarpaulin. Dili ni contest sa pinakadaghan o pakitang tao mga katropa, mga plastic o batasan. Ang election by usagi na ginitawag nato mga kaigsunan o pagpili sa tao nga atong hatagan o responsibilidad sa komunidad. Maong ang kinahanglan nato mga katropang nato nga pangutana, makasaligan o masaligan ba? Makatabang ba? Kabalo ba sa balaod? Transparent ba? Maminaw ba sa katawhan? Andam ba mo serbisyo bisan walay kamera? Di kasagaran mga tropa, manerbisyo lang basta adunay kamera magatubang. Diba? Popularity. Tuan ni trabaho kay daghang kamera mga tropa ni atubang. Daghang ni interview ng media. Magpakubir ni mga tropa kay adunay slay activity. Aron lamang mga katropa musikat, gano'n ako na siya gitrabaho. Paano tinuod mga katropa, mutrabaho lang Musay! Kung adunay kamera igsoon. Anda mga katropa mo serbisyo, bisan walay kamera? Kasayon ra kaayo mga kaigsoonan nga mahimong maayo kung adunay kamera igsoon. Ang lisod, mahimong matinud-anon bisan walay nagtanaw mga katropa. Huwag din na musulod mga kaigsoon ang usa kagitawag na itong dakong problema. Political dynasty sa barangay. Atong hisgutan mga katropa nga walay ginatawag itong paligoy-ligoy mga kaigsoon. Sa ubang lugar, mahimong mahitabo nga ang barangay posisyon murag mapanunod lang mga katropa sa mga kaliwatan. Gikan sa amahan, anak, kulang na lang mga katropa pagtuo mga tropa sa Katoliko nga nanguros. Amahan, anak, o Espiritu Santo mga kaigsuunan.
1: X! Ayaw!
0: Diba? Mana eh. Musay! Gikan sa amahan, anak, igsuon, asawa, paryente, barkada. O kung mauna mga katropa ang kahimtang, kinahanglan mga katropa mangutana ang butante. May tiwan tayo mga katropa ang nainingon nga matay. Wa naman kadmao ni atong barangay. Ako na ako'y plano ba? Nindot akong plano? Kung ako'y mulingkod rin makatabang yun ko sa atong barangay. Mga silingan, niingon tayo mga silingan, yamiid mga silingan. Ilado ba na ika? Kwartahan ba na ika? Ano ba na eh? Ang pagpili ba na eh mga katropang nato nga to sa mga leader, kinahanglang ilado? Kinahanglang kwartahan? Usbo na itong mentalidad sa ato mga katropang pagkatao? Mamago na yung problema na ito karon. Kung naagani mga katropang magpahibalo ng mudagan, mupapili, Allah, tibuok halos 24 hours mga katropa, adunay muad to mga kaigsono kay magdaag mga solicitation. Kung dili mahatagan, mao na yung mudagan, di mga ni mahatag, dalo kayo. Nako po. Mao na problema. Ipili ba nato siya mga tropa tungod kay maayos siya o tungod kay mauna mga tropa ang atong naandan. Dili man dautan mga tropa ang usa ka pamilya nga adunay daghang membro nga gustong mo serbisyo. Pero kinahanglan adunay kompetisyon sa plataporma, kapasidad ug integridad. Kaya ang barangay dili man ginatawag nato propiedad sa usa mga katropa kapamilya. Diba? Musay! Kay ang barangay dili kini mga tropa propiedad sa usa ka pamilya. Ang barangay iya kini mga katropa sa katauhan. Nahinumdum pa ko mga tropa sa usa ka barangay. Nga nailog mga tropa sa pikas pamilya ang pagdumala. Niingon mga katropa ang usa ka napili nga opisyal ngadto siyang anak. Nailog naman nato karon, di na nato nibuhian. Kita na gyud mudwala hantos-hantos pulipulihan nato ni. Di nato ibalik ngadto sa uban. Murag ako na balaka pugo ni ana mga katropa kay ang kini nga raman nagsulti mga katropa. Halos ilahang yuta dinhas barangay. Pero ginabaligya nila mga katropa, pero ilaha ka ng mga barangay, kanang gitukurag barangay, ilaha ng yuta. Pero wa may dredobrinisyon kay gipalit man ang mga katropa. Ba? Yan ito karo, nagpabiling Japon sa gahom ang ilang mga kaliwat. So, sa mga botante, ayaw nito ibaylo mga katropa ang inyong boto, imong boto mga katropa. Election season mga kaigsoon, kasagaran, kini ka panahon usab. Sa dako mga katropa nga matawag nato gasaad. Naay muhatag og tabang. Naay mangutan mangumusta. Ug naa nay kalit mga katropa nga mahimong suod. Naa puy kalit mga katropa nga mangutana. Kumusta na amigo?
1: Oh, amigo.
0: Kumusta na ka amigo? Manay gingon. Kumusta na ka amigo? Kano sa mata nag-amigo hay tao na?
1: Pinawa!
0: Pre, kumusta ka, pre? Gaw, kumusta ka, gaw? No sa mata nagkukumparing, no sa mata nagkaigagaw ang tao na?
1: Pinawa!
0: Anak ko! Diba? Pero kinahanglan nato mga tropa nga hinumduman, ang boto dili baligya. Kaya kung imo kining ibaligya mga tropa ang imong boto, karon, basin upat katuig nimo mga tropang bayran ang epekto ini mga igsoon. Tinuod na. Upat katuig naman ang termino sa ato mga barangay karon mga katropang eleksyon. Di ba? Ug dili lang ikaw mga tropa ang maapektuhan. Apil ang imong tibok membros pamilya. Apil mga tropa ang imong silingan. Apil ang imo mga tropa ang mga silingan nga mga marites mga igsoon. Apil ang komunidad. Ang usa ka sayop nga pagpili sa barangay mahimong aduna epekto sa peace and order. Disaster response. Servisyo publiko. Youth programs ug daghan pa. Mao nga ayaw o dili nato magatropa himuon nga usa ka adlaw nga desisyon ang usa ka responsibilidad nga mulungtad magatropa sa upat ka tuig mga igsoon. Para sa mga kandidato, dili kay naa kay kapital, andam na ka mo serbisyo mga bay. Sa mga gusto magatropang budagan, ako lang ning iklaro. Ayaw pagdagan tungod lang kay gusto ka nga mahimong kapitan. Dagan kung andam ka sa responsibilidad. Kaya ang barangay captain dili title, dili medalya, dili trophy, dili business investment. Serbisyo na mga bay. Kung gusto ka nga mahimong leader, kinahanglan andam ka mga katropa nga pangutanon sa katawhan. Ayaw suko ko na ipangutan ng katawhan diyan nimo. Asa na punta ang pundo? Unsa ang proyekto? Kinsa ang nakabenepisyo? Unsa ang imong accomplishment? Ngano wala mahimo? O ngano wala nahimo? Kanus ah mahuman? O kung ang pangutana sa katawhan dili nimo di kaganahan, dapat andam gihapon ka nga mutubag. Kay ang leader mga katropa nga ginatawag nato ganahan lang og palakpakan, pero dili ganahan og ginatawag tog accountability, dili pa andam mahimong leader. Di antaka ang leader andam sa tanan mga katropa mapuna man siyang trabaho kay diha mga tropa sa pagpuna sa trabaho magagisunan diha ka mahimong ligon nga leader. Diba, aduna mga tropa yung mga wakauyon sa imuha, diha ka mga tropa matulid kung asa dapita nga wakganahi ang katauhan nimo. O sa makabatanunan, ayaw pagpalit mga katropa sa mga sugilan. Sa iski eleksyon, gusto nako mga kaigsunan nga mas mahimong seryoso ang mga kabatanunan. Dili lang tungod kay uso. Dili lang tungod kay barkada. Dili lang tungod kay naay event. Dili lang tungod kay daghan og followers. Pangitaa ang batan-ong adunay idea. Adunay disiplina, adunay integridad, adunay kahibalo sa problema sa inyong komunidad. Ug labaw sa tanan, anda mga tropa nga makat-on, o makakat-on, ug mudawat og accountability. Kaya ang iske, dili lamang para sa sports tournament, ang kabatan-onan adunay mas daghang panginahanglan. Edukasyon, skills training, mental wellness programs, environmental activities, anti-bullying efforts, digital literacy, livelihood opportunities, og meaningful youth participation, mga katropa, dili kinahanglan nga perfecto, perfect ang kandidato. Pero kinahanglan, mga katropa, siya nga seryoso sa serbisyo. Busa madayon ba ang SK o BSK 2026? Atong balikon ang pangutana mga tropa as of August 15 as of August 16 today 2026 ang official mga tropa ga schedule maong November 2 ang kumilik mga tropa daga padayon kini sa preparasyon alang niini ang official kalendar nagapakita mga katropa nga ang mga importante nga eleksyon activities gisugda na ug ang filing period sa kalendar mga katropa of candidacy gitakda mga katropa sa September 28 hangtod kani sa October 5 2026. Busa dili nato ipakalat mga katropa nga napospon na usab ang BSKE kung walay opisyal nga basihan. Kung adunay bag-o mga tropang balaod, opisyal mga tropang nga desisyon sa umaabot, ato ka na mga tropang i-report. Pero hangtod wala pa, November 2, 2026, ang schedule mga tropa sa ato mga kaigsuunan nga ginatawag natog eleksyon nga sundon. So, mauna mga katropa ang pinakadako mga eksodan ng eleksyon ani dili lang mga tropa kung madayon ang eleksyon. Ang mas importante, andam ba mga tropa nga ang mga butante kay pwede nga kumpleto ang balot. Kumpleto ang eleksyon machines. Kumpleto ang eleksyon officers. Kumpleto ang kandidato. Pero kung ang butante dili mga tropa responsable sa pagpili, wala gihapon ta mga tropa tinuod nga kadaugan. Ang tinuod mga igsunan nga kadaugan sa eleksyon, dili kung kinsa mga tropang nakakuha o pinakadaghan nga boto, ang tinuod mga tropang nga kadaugan kung ang komunidad na makapili og leader nga takus sa pasalig. Mao nga sa November 2, kung mao gihapon mga tropang opisyal nga schedule, ayaw pangutan-a kinsa ang akong amigo. Ayaw lang mga katropa pangutan-a kinsa ang akong parinti. Ayaw lang pangutan-a kinsa ang adunay pinakadako na suporta. Pangutan-a kinsa ang labing angay mga katropa nga hatagan o responsibilidad. Kaya ang buto dili lang mga katropa papir. Mandato ka na siyabay. O ang mandato dili dapat ihatag sa tao tungod mga katropa lamang sa suod nga relasyon. Ihatag kini sa tao nga anda manubag mga kaigsunan, anda mo serbisyo, anda maminaw, ug anda mga tropa magtrabaho, bisan wala mga tropa'y kamera. Mauni ang ako pahinumdom kanunay mga igsoon nga naka ninyo mga katropa nga paminaw karon. Gikan karon hangtod mga tropa sa eleksyon, daghan pa ta mga tropa madungog. Naay mga survey, naay mga endorsement, naay mga chismis, naay mga fake news, naay mga political attacks, naay mga saad ug tingali, adunay mga ginatawtog sorpresa. Pero ang ato mga tropang armas isip butante, dili kasuko, dili pakig-away, dili pang ginatawtog pagpanaway, kahibalo. Susiha ang impormasyon. Tanawa mga katropa ang track record, paminawa ang plataporma ug labi na. Gamita mga kaigsuonan ang imong ginatawtog kaugalingong paghukom. Kaya ang ato mga tropang barangay dili kini mahimong mausab, pinaagi lamang mga tropa sa

0: kaninyo ning adlaw. Pero unsaon taman mga kaigsunan nga wa naman mga tropay tingog yapon ang taas. Diba? Doubt ko mga kaigsunan nga magpabilin gyapon mo din ha nga nagsalig din sa among sibihanan mga katropa. Ato sa Lilion mga katropa, dapay nakamisid sila si Dong Toling. Good morning katropang bong, good morning sab. Ug diri usab mga katropa karon sa kuan, diri usab karon mga katropa sa Barangay Libuton. Unya na makaanhas ko unya mga katropa, makagikan ko rin mga alas 11:30. Sa mga bot na itong mga kaubanan, mga katropa, mga sunsi media, makagikan ko rin. Anak ko sa Barangay Libuton. Barangay Libuton, Sabata. Ano, maanak ko din ha, mga katropa, kay naman si Tatay Duter Ekor, mga katropa, din sa hospital. Alas 2:30, pamandaw ang dalaw. Nasa hospital sa Sabata. Balo pa ko atong Biyernes, nakaanha unta ko. Dapit unta ko sa, hindi halabo, nag-standby may diha, mga katropa, sa may elementary. Kay puti inita gapa ilaw mi sa dakong punan sa kahoy. Naaday sa hospital mga tropa sa Tatay Duter, naaday si Cherlet diha. Yan. Subida taon niya mga tropa diha sa Libuton. Diha mga tropa kay nila Ninong Sani Algabrio kanang Mila kang Kapitan Rodel diha impas. Mila ni Anan. La good morning diha kanin tanan mga tropa. Inabagan ta sa Master Control si katropang Gabalas ug katropang Ralph mga katropa. Ralph Bibi Ralph. Yan damay. Bitaoy. Itimon ka usab kita mga katropa sa ato station manager katropang Arnel Cortez. Alang si usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre. Daghang salamat mga katropa. Exciting!
1: Sa

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Diyanom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea.